nyimbo ndo apa yabuloda finaso muno ngati ukonde apa Facebook anoona mene mavinira ndicho nyimbo imene yakuti ayeye ndiye ungalawa nzisechani anthu amene nawonso afuna kuyimba ngati weyo afuna kufika level iyi imene ukutulusa chimbale chaka chino kapena kuti abamu komaso